onsi na akorekana tena na atakorekana aitoro kuyana ngaki bado Mungu atatenda. Chidaya kana mirongo itatu na isano ne mochi nsene kumine mochi mambia good morning umuancho motegara liyo.

0: kipenga bado, kipenga bado, bado tuko na muda. Tubuate chinga kichama ni deka ninge kwa chatere. Makora ka chinse ko na bere chamambia.
1: Vuka vuka na Lawrence Nyakundi. Amatera yoko motogi nyasae.

0: kami maridadi kabisa yakoro kuna akoro kuna DJ Sa M nero yogo channel reggae ngiya kabisa gatena bakoro igikuruge ito kabisa imege sa FM ngwa ya manyegetinge ode na inter DJ Reza gaiga asomuro video kuro kuna ibirundo biege sa reggae Tuesday asanta no mwana NRM bombo korwa nyakiogiro masagara mwamokongu chituka pamoja na people sindani bwatetebu ya sante sana oyondo chega nga kia kuru kuyo timoro chibu ya kia kuru kwa kira mbotu Samuel Nyange nagori kuru Dani Shembasi ninkoro chibu mevirundo sante sana sabonsi wabendete kundikira ujumbe kuchaga etaka ya moyo ketikale teka tuchikuwa ndasa mangana majiasi nchira yobu enge na Isabella banage ndete kukualika nilia imegesa FM toba sa kuendari inyoro ule na ncha DJ Reza Gaiga asomuru bile kuru kuna buatira buibirundu biegesa reggae Tuesday edition kabisa Gaiga yinko ila nagoja round 3 si unajua venya tunafanyanga kabisa chinsa machichia kusina otoku chikotacha tegu na haro muziki na uru yole kuru kusiga alia chirichire trending kabisa imegesa FM nyora nchomu ya itali obu muziki buya kwenye wako edosi ya obu ujaika imegesa FM tuwa sekundari teka ya mutura nyora manganama ya sinchira yobu inge na Isabella Ngochara kuroro tumai kwendira imegesa FM
1: konyora bibi ya tajiri kumoticha buna eskiza tuni yao batasta 811 star 707 ha

0: Ayayayayaya Nama mangana aliko imeige SFM Nkuba ya manyege tinge Aigande SSM ilia TikTok live kabisa Ndochaba antono wabara sobongi kabisa Ndochaba alia Agwarolizi Arebaba Felisti Yes nindochaba iga Roko family Na ya kondani kabisa Imeige SFM Nkuba ya manyege tinge Nimbaruchi na mwaka nrete kwa swa Ika iga ime ike SFM Nyakome village Toko teke rete vya sante sana Satoza sante sana Ninkuruchi iga buluka sarai Nindo chivo igo mwana umwero nyaka kopenda Lero tima eti Nimejaribu hata mimi kupanda hapo juu nimeshindwa So ni kama settings zimeharibika tena kidogo Lakini mambo itakuwa sawa. Hapo SSM ya TikTok hata watu wengi nimejaribu kuangalia jinsi ya kuwapandisha hapo. Nimeshindwa bana nje na hasinyuru bana. Timbo atikuvua. Usekaki. Tumeelewana hapo. Lena Magoma asante nimekuona Nyacheki na kuona Selvin from Kisi ni kondani Alliance SSM ya TikTok live. Abuna weke butegito na ndo tuendete ukua na gali. Tualinge gali ya Facebook. Lakini sasa tumerudi hapo. Oh mungu kwa na korokuna isakogara. Agante niko ebintu biko mochira bia kabisa. Unchana Morris korwa nyambogo. Agate a mwamori yango na honde ime yarege Tuesday edition kabisa ni moto sana. Bai gondoche ya korokuna umana mwero nyakako penda. Kwa ikamara unisasuri. Kwa nibantu wa mara niga wate na mufi nyakaka. Na wale ime na nyakundi okero na wana linfira. Lucas Arai Kurolo Nairobi CBD Mejevirundo vyege sati mwapana kosa Sante abunege sato rusipi Nere lena magoma kurwa Bahrain Mbaka Saitobo singi getenga Kondani kabisa sante Ndo chevo igo Yukurukuneva nitsumachuka Na akora Balozi Dr. Mose No mveri oe Gladys Kurukangemi Nimbaru chegavu Tikango na raguchi simi kuko na mnagani Kamemba Joseph na kuona kabisa Ninkorocho mwankwana Tikango na raguchi simi ga Mambo iko na mnagani Tukimalizia malizia Hello
1: DJ
0: Yes
1: Na waki wana iku Atulio na kuhiguli kuna mwakasa Iku wana kuchiko inoka
0: Aha
1: Oyo nyayo maria karina Mwanko tegarate na kwenye kubeke Gintabu ngarangarangara
0: Aha
1: Wana tingora avereri pamiro kwa tonene mo kaku jiko yo karene mbangu ani pamiro kwa tonene
0: Okay bangu bangu
1: Boyo moriyo no kuru kupero jiko to kari ko rangi tie jibo basi
0: Aha
1: Umwana no kuru kumari to na disimasi na raki na nyomo ne mwana no kuru kwesta mai kwa to kuru kwene ni marieta Kati ani kuru kupe mu mose ingereza mose bako Urana mose bako to kari ko rangi tie jibo basi Apa rundi baru pota kwa nangu batevi nga ki
0: Nga kio kwa batevi ya
1: Ya yo marieta na ba anjite kamzina ye di kia ya kenda buya
0: Asante sana tikango nyugwe yenda Okay. Ah, yeye ngaki chikale kutuo manaika asante sana. Kama mba Joseph wote wana komo bakyangoli. Na tatu mintoka memba mungare likanika omosiki come true. Okay. Na beke you I think. Boy go omayo justice to kondani ya birundo pamoja sana. Okay. Hello.
2: I think Eliza.
0: Yes, yes.
2: Na kibo irira.
0: Wa irira bia.
2: Ani masani ono tete kuru studio antara kubwa toto la manyanga kinde ka inderete.
0: Aki nga kia bunga inga iya iko ore nga kia mangana ara. Ah,
2: wesa nambora kama kawa le ende bono goi kire nya kempe nesa uti mugira ngo.
0: Jobo tieno.
2: Azikuwa bwa tire jobo tieno manyana. Muga kanaro kuru kotu abo gosikete sana kuru kinsa machanya kolere.
0: Mukwani sana.
2: No mungino ena nuno muga ka bwanjete kole me ka gusana takango cho mutarora rachi ka guna sime gete chi nyingira nuno muga ko bwa to basamisa no ko kutuave
0: nduta are musuko
2: ona no ni ma tenga no ta are musuko ona ni ganta vinya yo mali to ini mo igwete ta gyo monto ko ro kune ta chi ko rwalie me sana sime ka nyanga na sana tapita mo chogera mo ne che mani ano ko ro kumo tegi mo serti
0: na gyo ko bante beli
2: Osi pia masadi kia ni mira ya bumo chokoro bumo chamba tu chamba tu aliga ni bijali ditu agenda aligo korobu ni choni bwa namba tu bwa ni mira na banta ba ya mama tu aliga ni apa kani tika toba mona erecho kuti na kemena sa ultimo kira.
0: Asante sano mto mata litata kwa ni banta ba mata abuka bisa tigango na indembo atenda. Hello alegesa.
3: Jirani yako ni nani?
0: Balozi Nero yonyungwete.
3: Yeah, kuruji za maji ya kangemi.
0: Eh.
4: Ase jimbe bajibuga te amangana.
0: Ai. Okay, okay. Eh.
4: Bana lene na igure mbilo to bega to poro belio.
0: Asante.
4: Atanya ga iri kubia kabisa.
0: Mhm.
4: Yerende bono ngo te banga masabi kilo ndija kire pingwa ropa zimekanyanga.
0: Mhm.
4: Na mama sabi eri mele ta kombolo ginesi moruwa ave nyakundio gero mbolile.
0: Mhm.
4: Na kwa masabi kilo ngozi kumtumura.
0: Na kyo kwa ndebeli. Asante kwa ni mveli abu kabisa. Aya. Oya kuru kuna balozi kuru kangemi. Tiyango naende mba te yende ga. Halo. Aya ye. Yaba antogu ime nitima itinga kiachi yaba. Ok. Halo. Halo. Owa. Halo. Ok. Tiga na nye tiga kera oyera. Era nywe mbeo metena we machine kero ya rosire ukoranye tiga ya ratulia from Nyambunwa ni Toto James ni kondani na my dad James my mom Manyangi daddy and Hassan kwa mpigo asante sana honorable engenengeni ya Grace hata engenengeni ya Muyoka edina Grace edina Obwiko from Utawala Sylvester Mukamba Nyabutaburi Steven Misoka Obwiko Peter Obwiko Rikombiriesta na abande na Rebecca Thomas Pastor Rebecca Thomas Honorable James Kichano Mwibrenia kifaru mwenyewe Elvis Opande Fred Kengu Matiangi na Gechure ne Koire Eta Jiri Melda Kombo Elvis Opande atene ngeneye Mayoka. Ok tiangu mba atena indi. Hello.
5: Amanya kiambe.
0: Yes Honorable.
5: Wairi awa kudyo.
0: Wairi awa yankare kukwaturo kukare koswa.
5: Olgo me te gambi yo con gambo me te kere vinto vire vire vire na lito kora la mangana mbiya.
0: Eee.
5: Ya kolo kuna rebe ngana gani ya grasi na redi lobo ito manyana.
0: Mhmm.
5: Na wongi go to con gamba muyo me te nima leta para libane wongi timbi wa con gamba ekta puti ketena.
0: Aye, ketena nkia okar rebo se. Mangina
5: mbiya. Ani kolo tiana mani ya wa con gamba na mojete.
0: Mhmm.
5: Na kia kolo reti miyane taliko tia sabu huya.
0: Mhmm.
5: Rakini ene njeni mba anjete wanzi bina bangamba kete nera mtoliko kianama rakini nimu anjete.
0: Hmm.
5: Ewa nalenda masa vichon siiduta wetu waso mirese meze chiku hati mangana maange.
0: Eee.
5: Ewa nalenda waso verense ya ito ya kenga mangana haba biyoko.
0: Na kia mangana hali kuru wabu utawala.
5: Kuru kudadakse tumatiani.
0: Eee. Nga kia utawala ere wana iga.
5: Utawala kanya asongo jira kisi babu.
0: Hmm.
5: Pero mi ambiri otaru kwa na chende koru raonda wachi tati ma.
0: Yeso Kristo.
5: Wane msa ete chinsa matyansi ete wachi nyanga ito koru. Saronda chengo kukote katara la chio mwano minta wano ntoma iti ese nsaya wata lande wachi wata kende wuna chumiri warochi mkotu.
0: Nyasaya naro.
5: Nyasaya naro wakonyo alipa mazana tolinkoro katanika mingisana tanyamira kao ntie moiverani.
0: Yes.
5: Mata iyo mwishimu wakuru kwa ngana ngani agresi ya mwela mwagana nane kiba na Dr. Freddy Matiangi mata ina wakua ni dhwansi nimba jito na mwata wansi na mata wakata iyo mwishimu wakua ni dhwansi kupa mwata
0: asante
5: nane reza kia kwa wakua kwa mwasa
0: ee
5: ane na mwaka mta iyo mwela nina uchu mita wata agresi ya wato chana na resi ya wato chanda kwa studio
0: heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh Yes. Bia kabisa.
6: Ni
0: Asante.
5: wana mgonjero miyando te buwati kira dame giri ya utatika wane yanda tuwa tani kira na ilifaji tukoliko songo orote na kama mgonjero chuba te 150 orote nganto kore biyasara
0: ya hakine bake wakong
5: nande anakanga antoke yendo orote ayo
0: bono ndoche ya beira kong bono
5: wana ntarali yangana nganiye ya agresio manyana nchi na wanda mgonjero manyako yendo moikoyo junior na hini haya Kemoni na yes kim pants madanao ni maiya?
0: Na kio kwa ntebeli bonsi.
5: Mashabi kionzi, bima tayi wate ngomba wa neri gari gasi nyani wa nore nere wanda nini andrata kwa sama.
0: Asante sana, usika pogo kuruchise mochichi ya USA ni kuruche. Hello?
6: Kirencha.
0: Yes.
6: Nekwa watu la nchakuru kange miyano era hilali.
0: Karibu sana hilali anche.
6: Nante kange miyano te wano te wange sasa nekita kwa shoka. Raji para cara raji ni dalam aku anak yang terambil ini nak buaya raji ni orang mampu raji raven omo. Kalau dia masa dijual si si nak terang orang ni baru si ramai buat aku. Ini nak dijual ni ada masa dijual si si aku mana pun aku punya kat pisa. Next time untuk aku ada ni dia.
0: Asante nih je.
6: Asante
0: sana kurukangemi ime yege sa FM enkuba ya manyege tinge taekando chesa tochoka titikari teika toike chinsa chiriche kurukuna ikomi chia mara baba wanyona timu enta wana niya wako stand by kabisa Vincent Babu na poiko ekwinini ngochera kubete chukwinini kabisa anya bago nyako toba wika kabisa mangana abe choncho imeyege sefema enkuba ya manyege tinge kinda nyore li bagana butokote bani bye bye kinda nyore na vulende tokote na tomorrow is another day kusenga ki
7: konyora obori mibwe chayabu na eskiza tuni yao vata star 811 star 899 hash

0: pana.
1: Bona paraiga.
0: Eh.
1: Nere to poti eto?
0: Eh wan.
1: Ando ko tawoli abu aso kwano ma ka bumbo mame.
0: Oma do mo gambira tumo.
1: Omo gambio seli la tumo lina ko ya no lika ya sisifu.
0: Wati ga mangana manga wan.
1: Bora rati ga mangana manga yo ko yo lina ko ya ne kabisa na lika ya sisifu ko ko seli la tumo ga to gambira to gambio ya sana. Wono ya to paraiga.
0: Eh.
1: Kirao ndingu ya kerrande go bona ngi wa so verete bona nere cho putinga kemina ko timu girango ni ko bua te bu ya e bona ko bege te ni buya kan ti sale ndina kera ma ko ya ari ta so ngi weli cho ni buya wa to ale gania
0: eh
1: e wa ko ra wa mono mo che mono ni ti si mo te ke mo fa ti a mono ri ro ro ko ko ga ne ro yo wa ko ro ko ga ne ro yo mo cho ko ru gu mo cha wa ga to ale gania fa ra mo ka te ko ri gania ba gania ne ti ka to bua tre ne go ne ro cho putinga kemina ko timu girango
0: asante. Evan, kai. Akuru kwa nganere Anthony Ratemo. Korua metamayua. Metamayua abu naigo nga bantombari kubu atu abu gai mundu yenge vien kukorobo opo ibibu ya mpesa. Aye, Anthony. Mana inkwa nye metamayua abu. Bantombari kui wakunga ina bantonga mpesa. Ngape bataiga. Mana ina wikira. Evan, ina kese FM kubu ya manegetingkana. Akuru nede beti kirubo kuru wangong. Ngongi ga bu na ibunge mwari wotu waka ni chivya satumanya guwete para. Mwaja mwate kabeti. Na ibu abunga ngongi, aba ante vare waka ni guwasiri ngi miambiri. Nuko guwate gari, kakura harata miambiri ayo mai guweta. Nga kimwate mwakora, Josephat Mosoniki. Limuru na kire. Limuru na ibunge mwabe kati chubro chito di broke kete ka mwako kire vintu. Lakini, ante wali zavoli. Hello. Kai. Alege sa. Hello.
2: Hello. Why
0: do you? Why do
2: you have?
0: Eh. Oh, my God! Oh, my God! Oh, my
2: God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh,
0: my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh,
2: my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my
0: Hello. Hey,
3: Vincent Babu.
0: Eh, na kire.
3: Mbiando yonde kidi anasi.
0: Anasi kununze mugiye ye.
3: Urije sa mukira sa kurugunga biye olejo Maria.
0: Eh.
3: Abongo tagarra teri ke sabuya.
0: Igo.
3: Na ande to ta ben ga sara ka jo na to mana injine aro ko.
0: Eh, bana.
3: Na ande ka ba ganda to. Toro jenge kwe itupero na ituko yebeka
0: ee
3: toko nyole romo iberanile ndo monge na maigo incoming senator Nyamira County.
0: Asante sana ayerio bakuru wa Matasia akotebanga na wali meyomo rubili wen tafanania Matasia wwe na wwe mwawege dama gede parabo kikika neme romo kando umo gedeme romo kando chichi tali chichi gari namo nama gede kabe kire ngoyo weather as mara rusili ngea mzini emia ee alo
3: ee babu
0: nga kire.
3: Niore maze.
0: Biyamano.
3: Aiwe wa dono wa kwane rumu matwa kwa minto.
0: Nga kire.
3: Oye no mo gira nga kuruwa rio kuruwa mako fena mbakia no mwano mwave kwa jira gito.
0: Aha.
3: Iyo mwave ri nyanyi mbo mkuru vara rende na pongo tegena na tebu uye nga kambura kakuka ature ntua kete uye richo. Mose na kwa vore to.
0: Kaki ntua leko jatue nsi.
3: Agire mere mero ikeko ekobeke nga erebe babure na yokobera ono no mugusinyo
0: ege se kyare ko chakolima
3: ne zembu yere iyo na batokotegerere tebu yo baka kinzo kokora mbiya mono moko se namba kyano mwanu mwabe kwa kire kiti
0: mbiya mono bano kwani abantu be tago ma tenyo ko kwa banyora. Hello.
4: Hello. Alege sa
0: nga kimbi yore
4: yore kata
0: mbiya mono sana.
4: Yanda sama na kunya matuta.
0: Kwale kula mire dilende.
4: Tari ni ngi la gara to nakal.
0: Analia.
4: Rakin to la gara to.
0: Asante sana. Hello. Alege sana.